0: Matsa katagal.
1: Namikite mguhujule keti chutinala.
0: Jininam gyaya de matsa katagal. Nanakate muki ujile keti chutinala. Wahe Guruji ka kalsa, wahe Guruji ki fate.